wine sa koshon. Bala kutiva lesun wine sa koshon. Nakujima bala kutiva lesun jimi sa koshon. Akuna munhu la switwisisa sa koshon. Yine leswi vanhu va ni randisa koshon. Lavan'wana va la kutiva lesun tirhisa koshon. Bala kubona lesun dakwisa koshon. Bala kubona lesun hlanyisa.

0: ubumde skyro asambe ayibona hey yo namanje ngisasho 2026 baba mawungakwazi ukuyibaleka usenkingeni baba
1: cheyibona ma
0: ay yey yo yey yo yey

Ti wishi wishi pambili Elfunda ganja ni baskili Uyele muva tatami Engiti kalimba zepalini Ey wishi wishi pambili Elfunda ganja ni baskili Ey uyele muva tatami Engiti kalimba zepalini Ey ay suku yang jova